0: okusinkana kyalengi yonna
1: tekiri mu Bayibuli.
0: Era okulokoka ekyo si kye kigasa. Okulokoka tekuleeta ekyo. Era bawulira ng'omulala ng'akibuulidde mugambe nti ayakusooka okukibuulira yatwenenyeza. N'olwekyo toyongera kibuulira. Nze kimu kye mmanyi nti okulokoka kuwa buwi buntu maanyi. Kuwa buwi muntu maanyi. Gamuyisa mu buli ky'anaasiŋŋaananga mu linnya erya Yesu. Oyo ekyenjogera nkikudiremu. Okulokoka kwambaza bwambaza muntu maanyi. Wangi n'aba nga buli kaasanga asobola okukayitamu. Gyoli? Gyoli? Singa? Singa okulokoka kwali kumalawo bizibu na butajjira ddala. Okay? Yesu tiyali maze kuyita Petero kuva mu lyato ate omuyaga ne gwekyamuukiriza. Weewunye yamuyita n'amugamba situla ekigere kyo okijje mu nnyanja gy'otambule. Oledda yali alina ebizibu byawangula. Yali oledda ali mu bizibu. Yesu n'amugamba nti ennyanja ngikuwaddeko obuyinza, golokoka ogitambulireko. N'agoloka akola atya? Naye era okumanya nga ye Setaani ennaku zonna ajja kwekyamuukirizanga tekyagaana muyaga kusituka wadde musajja atunga yali akatambulirako. Ne gwe ky'olina okukola olina kutegeera bwe bikola nti wadde gukyamuse, waliyo omuyaga ogukyamuse, amaaso sigala ng'ogataddeku oli ayakola atya? Ayakuyita gw'oba otunuulira. Towa muyaga attention. Bw'owa omuyaga attention ogenda tandika okubbira nga totegedde. Mukama ebazibe. Okola otya nga birumbye? Okola otya nga wali ofunye ku buwanguzi obubadde obuwanguzi ate ne bufuuka challenge? Okola otya nga Mukama yali atambuddeko mu bulamu bwo ate n'abanga atabanga mukko? Okola otya nga wali owadde ku bujulizi kyokka obujulizi ne buggwaawo n'obanga atalina n'obanga atakyalina na kyayinza kwogera ng'olinga yali luli alimba? Okola otya Katonda nga yali atambuddeko mu bulamu bwo ate ne bibanga ebyesibye, ng'olinga yali abaddeko naye ate n'obanga atakyali naye, nga wawa ku bujulizi naye nga tokyayinza kuwa ate, nga bye wayogera luli ku microphone tokyayinza biddamu wano kubanga embeera yamala n'etabuka ne byekyusakyusa ne byekolamu engeri endala? Okola otya? Omusajja wuuno twakamala okumusoma bamuyita Ezekiel. Bayibuli egambye etya? Olunyiriri olusooka lugambye, omukono gwa Mukama gwali ku nze n'antwala n'anfulumiza mu mwoyo gwa Mukama n'anzisa wakati mu kiwonvu, kale ng'ekiwonvu kino kyali kijjudde amagumba gandi ago. Najjaga mpisaako okugeetooloola, kale laba nga mangi nnyo nnyo nnyo mu kiwonvu. Mu kiwonvu mu bbanga, era laba nga makalu nnyo. Olwokusatu naŋŋamba nti omwana w'omuntu amagumba gano gayinza okuba amalamu? Kansooka ennyimirireko. Ani abuuza ebyo? Abuuza ani? Mukama yabuuza Ezekiel. Mukama waliyo ky'atamanyi? Mukama waliwo ansaazi z'anoonya gye tuli? Wangi? Katonda yatonda eggulu n'ensi, waliyo ansaazi z'anoonya gye tuli? Waliyo questions zatainako ansa zaazo? Naye wuno akutte Ezekiel amusitudde amututte mu kiwonvu ekyamagumba amakalu ate nga makulu nnyo. Bayibuli egambye etya? N'agamulaga gonna, wamala okugamulaga ng'amugamba nti omwana w'omuntu tiwangi ssebo, amagumba gano gayinza okuba amalamu, makulu nnyo ate makalu nnyo. Gambe neighbor akuli naye nti makulu nnyo ate makalu nnyo. Amaki? Magumba makulu nnyo ate makalu nnyo. Complication over complication. Gali double complicated. Makalu nnyo ate makulu nnyo. Ekyo nga bw'okibuuza dokita, omusawo ayasoma obusawo, omulaga amagumba amakalu ennyo ate nga makulu nnyo, n'omugamba nti wategedde dokita nti okusinziira ku bitabo bye wasoma, amagumba gano gayinza okuba amalamu, ayinza okukuwandulira amalusu mu maaso. Naye n'ataasoma Naata asoma. Era na ye jari answer ebera obvious. Nti chobuza olabi kembozi ya kuwedeko. Ononya biya kuogera. Ononya mbozi. Olinga passing the time. Ama gumba gan. Ama karu enyo. Ama kuru enyo. Gai zokuba madam. Nenge che unisa. Katondo mulamba. Atenga yabuza Ezekiel. Ezekiel. Yali na subira chibuzo chifanabu ya chikyo. Ate kuva wa Katonda. Na iwe tuogerida. Bachimumuziza. Ata chibuza ye Katonda. Katonda. Ngararika. Aina chazimba. Mugulamba Ezekiel. Gai zokuba amadam. Tell me what you think. Ezekiel. Natumulida. Amagumba. Nga makuru nyo. Nga atema karu nyo. Simanyo bambula mubo o inayo situation. Nge tunulanga magumba gano. Manji? Situation. Ngeri. Double complicated. Nkuru nyo. Ate nkaru nyo. Ono nyane wachitandikira. Nga tola bau. Ezekiel. Yafuna obuzibu. Wadeba mutendo okukiriza. Yabulwa answer. Yatumulira magumba nga makalu. Atenga makuru. Agamu gamena muda netaka. Galimu omundo. Galimu netaka. Na ayakalo gamba Katonda. Mpi. Tesoboka. Abagendo chija mukama. Najukira amubuziza. Nga ye Katonda. Na gamba. Ha. Katonda omulamba. Onekubogera konti ye omnipotent. Ya ina maanyi gona. Waliyo echimulema. Mwanu kurantia. Ne mugamba. Ntitechisoboka. Amagumba agokudao. Mugamba antia. Ezekiel. Natunulida amagumba. How complicated they were. Natunulida Katonda achibuza. Natunulida amagumba. Natunulia Katonda achibuza. Uyalaba nga magumba. Na ya karo gani mukama. Tega sobola. Uyachukwa nga natunulia Katonda gani. Haa. Oyo. Waliye chimulema. Natunulia magumba. Bakari ya mgani mukama wategede. Mukama wategede. Mukama wategede. Chino chobuza. Gwachimany. Ansa yacho. Gwajirina. Kubanga mbiology gwe nasoma. Nse Ezekiel. Wanji, tewaliyo magumba, galimu muddo, nga galimu ettaka, nga gakala, nga makuru nyo, ate makalu nyo, agasobola okuddawo. Naye ate Katonda achibuuza, bwabanga ye Katonda ayatonde gurumensi, ayakola omuntu nga talina wa amujja, ayakola omuntu nga amujja mu bbanga, ayakola ennyanja nga talina gy'asenye mazzi, ayawanika eggulu nga tekuliiko mpagi, ayakola enjuba n'omwezi nga balubu ezaaka tezigwamu, ayawanika emmunyeenye nga talina gy'azisuubudde, oyo Katonda tewali kimulema. Nolwekyo ansa yaakyo gw'ogimanyi. Ngambako nti amiina. Ezekiel bwe yayogera ekyo. Naloza njali very smart. Njawade Katonda achibusemu. Namanya echo nchibusemu. Nchimulekede. Answer. Nchimulekede ya ajirina. Mukama na mugamba wategede Ezekiel. Ntia. You sound very smart. Oyanukude na magezi. Neto na mpona. Kale wadogambi enze manyi. Okay. Nekati kwegwe njagara. Otandiko kulagulira kumagumba gano. Amakalu enyo ata makuru enyo kubanga checha kundeseza sandi kuleseje simanyi na kuleseje manyi nolecho nchi manyi na magumba nga manyi nebulijo manyiwe gali nogalaba bulijo ngalaba neka tolooza nchi na kulese wano olabibulabi movie nganze ntonda magumba nganga zao sakulese kuleba movie njagala oparticipating njagala obiberemu. I want you to participate. Which are you? Mukama ibazi. Katonda. Mumpulira. Te wali yo cha agenda kukora. Ngato chega same. Te wali Katonda cha agenda kola. Ngata chikuta dem. Buli cha agenda kola. Mulimu party yo.
1: nyabula singa olide ekyo.
0: Chukudire Katonda ina byagenda okukola ngamba nti amina. Nembuli kyagenda okukola mulimu paati eyokuzanya. Mubuli Katonda kyagenda okukola oina mukapati akokuzanya. Ngambira neiba mugambe gwo muri okumpi awulira mangunga gwo mugambi mugendi muri Katonda kyagenda okukola mbula mubwo muri mukapati ko akokuzanya muri mukyote kwedokola mugendi muri mwekintu nga gwote ko kikola mugendi Katonda teyakuita kulaba movie. Tewajja mu sinema togenda kutunula butunuzi mubuli Katonda kyagenda okukola muri mukapati kwotekedde okukola. Kati ani awulira ngambe konti amina. Katonda nagambe Ezekeri tomwana w'omuntu tiwanjisebo saakulese wano kulaba movie tandika okolodya olagule. Ezekeri nagamba lubadde lubadde kwakiri ndaguliranga ku mulwadde w'omusujja kwakiri ndagula wakiri ndagulira ku mukazi atazaala naye nga lw'olubuto ndaba alulina nemanya kasita ayina olulya emmere kandagulire ku luno olulya emmere lufuke olugendamu omwana wanji omanye abantu baagala nnyo okutandikira wakiri siku ziro wanji omuntu ayagala wakiri atandikire ku kintu ng'akirabako naye amagumba amakulu ate makalu nnyo that is almost nothing ate gali mu kiwonvu g'abantu abaafa edda namugamba omwana w'omuntu tolowooza nnakulese kulaba muvi wanji tandika okoleki tandika olagule gagambe gagambe ndi magumba gwe mugenda kuba malamu yogera yogera Ezekeri nagadi mukama onzise onzise bagenda kunkuba amayinja ga bwerere mu kiwonvu makulu makalu nnyo gegatagata tokyayinza kwawula guno gwali mukono kuno gwali kugulu kano kaali kawanga ye kano kuno kugulu kwali kwa mukazi ate kuno okukulinaanyi kwali kwa musajja naga lagula tandika okagamba Katonda nadda wali ebbali gwe mukazi gwe nawe musajja gwe okyali mu kusaaga Katonda yagola olagulire ku magumba amakalu gwe gwayagala olagule zembuusa zembuusa gandi buuza pasita olinayo amagumba amakalu ng'ate makalu nnyo gandiba mumakaago gandiba ku mulimo gwo eyali bizinensi nga wetwogerera kakati bibokisi byerere mu masa nawe nga wabiteeka wabikuumira butaswala oyagala bibeereberewo ogumaze gumaze abantu balowooze nti olina bizinesi naye nga tolina magumba olinayo amagumba amakalu suulira olinayo amagumba amakalu Katonda nga tannagalaguliramu gwe gwayagala osooka ogalaguliremu mu linnya lya Yesu gwe gwayagala okolodya gw'olagula amagumba amakalu kitegeeza situation etayina yadde hope nga tolaba na w'otandikira bank account nga nkalu bizinensi nga yakala nga tewali yakiriwo nga tewali na kikwatikako nga tewali na ntandikwa nga tewali na w'otandikira buli kintu nga kyangeri buli kintu nga kyangeri awo mu bulamu obw'engeri Katonda mwayagala oyimirire osonga olugalo ogende mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu magumba gwe nkulagulirako okubeera omulamu magumba gw'onooba mulamu magumba gw'onooba mulamu magumba gw'onooba mulamu magumba gw'onootambula magumba gw'onooyimirira magumba gw'onoobeera waani awulira ngambeko nti amiina olinayo amagumba amakalu tera okulira abantu nga bajja boogera musumba nze simanyina wentandikira simanyina ngeri gye mbikunyumiza ebyange byegattagatta ebyange byangerigeri ebyange byangeri byesibasiba byerobarooba byegattagatta byefunyafunya ago magumba ago genyini kuba olagula daro complicated situation. Nene katuna nagambe Ezekiel ndi watigede. Gogenda ugalagulirako. Ezekiel natandika. Naga mugenda kuba balamu. Ngalagula. Nenga nokutiatia. Katonda bwabanga yakulagidde okulagula tofaayo ne bwoba byolagula tobikkiriza ne bwekibanga magezi go tebiyingiramu ne bwebanga birwanagana ne geography gwe wasoma ne bwebanga birwanagana ne biology gwe wasoma ne bwebanga birwanagana ne economic status gy'omanyi bwebanga birwanagana n'obuyigirize bwo bw'olina ne bwebanga birwanagana n'abasawo bye baayogera abasawo bye baayogera ku musaigo ne bwebanga birwanagana nabyo ne bwebanga byogera ne facts z'omanyi Katonda bwabanga yakyogedde Gusigala ngola gula muli nyali ya Yesu. Katonda babanga ya yogede kwe korotia. Lagula. Korotia. Lagula. Ngambie. Nebwe bibanga biruana gana ne facts zoina. They could be economical facts. Educational facts. Health facts. Historical facts, geographical facts, ngozimanyi. Wanyi? Teka koku bali wali facts zikutawanya. Okole Katonda kyayogedde. Mama. Asatu kuchikumi bategedde. Ngambye? Teka kebali facts zikutawanya. Okolo kwa gala kwa Katonda. Wama mwareno mwema na ategera ama angu. Teka ko ebali. Facts zikutawanya. Okolo Katonda chayo gebe. Teka ko kubali. Facts zikutawanya. Okolo Katonda chagambi. Chingambi the neighbor. Mugeni nzi nkulaba. Manyeche kutawanya. The facts is oina. Mugame ndiweko lele feather. Otekeko kubali. Facts is oina. Kumagumba go. Ziteke kubali katono. Ola gulinga katonda bwala gede. Ogenda kulaba results. Bible yegambye uliya romusa olaba romusa mukama ibazo romusa olabye olaba romusa gogamba rutya aonenda kulanga siulira aonenda kulanga siulira aonenda kulanga bwenalagirwa So singa wentegera. So singa wendaba. So singa biology bwagamba. So singa geography bwansomesa. So singa amauri bwali kogera. So singa economical facts zenali nyina. Nayenze. Nalaguranga. Bwenalagirwa. Yori Jori Chewetaga Sikuwe kutege renyo Kudilim Chewetaga sikuwe kutege renyo Chewetaga kwekola Katonda chakula gidokola Basebo Yemuli Walore tutege renyo Netongela kusiri wala Walore tutege renyo Netongela kujema Walo lotegere nyo. Nofuka masiru. Ngato tegere nyo. Umanye chale tena Adamu emitawana. Jemuli. Umanye chale tena Adamu emitawana. Bible gandibu ya maro kuliyomu tiche chale uo. Mwa maso gene gazibuka. Amaso gene kakolo katia. Mwa maso ne gazibuka. Mbu amaso. Nikakola katia. Mbwa amaso gabwe ne gazibuka. Nze mbuza. Gali gazibuka kulwa bulungi oba kulwa bubi.
1: was the situation becoming better or worse?
0: Naye Bible egamba amaaso ne gakola gatya?
1: Waliwo abantu ne bazibuka amaaso ne bongera kusiriwala.
0: Weegenderezanga nnyo omuntu nga gamba nti nze kati gw'olaba nazibuka amaaso. Omwegenderezanga era owulirizanga nnyo kyayagala okwogera. Waliwo omuntu lwaba nga yazibuka amaaso nga yayongera kusiriwala.
1: Wandi?
0: Bwowulyanga akyogera ngendi aha aha oyagala gamba ki
1: nze nazibuka amaaso kati.
0: Luli bwe baayogeranga okuwaayo nga sisooka na kulowooza nga mpaayo bwe. Naye kati nazibuka amaaso.
1: Nomanya ndi kati ono yasiriwalira ddala ate. Yazibuka.
0: Kati mmala kwetegereza si kya papa. Luli linga bagamba leeta omutwalo. Yii nga ndetamuleeta. Nga bagamba ddamu windo nga mpaayo. Naye kati. Kati ndaba. Kati ndaba.
1: Ne mukwano gwo Adamu bwe yamala okulya ekibala yayongera kulaba naye ng'ayongedde kusiriwala. Si gw'osoose kitaawo Adamu eyasooka era yewaanira ddala nti alaba yagamba nti Adamu Eva kati ndaba Eva ndaba kati
0: Eva ne Katonda ono nga muzibu Katonda ono nga muzibu nti aha omanyi bwe yali yatukuumira wano nga tetulina na ngoye naye nga tetulaba. Gwokimanyi Eva nti bulijjo sikulaba nti oli bwereere. Katonda wange Eva bulijjo oli bwereere. Olwo akola atya? Bassebo ne bannyabo si buli kulaba nti kwa mugaso. Waliyo okulaba okwongera okusiriwaza omusiriwaze. Sometimes okulaba okumu kukontana n'okukkiriza. Kukontana ne faith. Bayibuli kyeveegamba etya? Tetutambula lwa suulira tetutambula lwa kozi kyekyali kisanyawo Petero kyekyali kisanyawo Petero Bayibuli egamba yalaba gamba neibandi si buli kulaba nti kwa magezi kama ibazi kamalirize bwe nti nendagulanga bwe nalagirwa ebintu bya Katonda ebimu Bayibuli egamba wanga yagala kufuuka mugezi soko fuke musiru ojja kuba mugezi mu bintu bya Katonda ebimu. Nenda gulanga so singa magezi gange kyegagamba singa olukujju kujjulwanga I was obedient to God's word and I prophesied according to how I was told. Nalagula bulaguzi nga bwe nalagirwa. Basebo kamalirize wende Katonda muzibu nnyo. Ebintu ebimu akulagira bulagezi kukikola nga gwoyina kukola paati yo ng'engeri gye kinaabaawo engeri gye kinaatambula engeri gye kinaggwa tekwatako Katonda nga yamanyi bwe kasita okola paati yo ebisigadde ng'obimulekera. Gamba nti amiina. Weeyigiriza okukola paati yo ebya Katonda. Tolibitegeera byonna. Tolibeera mugezi mu byonna. Tomanya gye biva ne gye bitandikira. N'ekimu ku byatuyamba okulokoka kukkiriza ne twetowaza. Ne tusooka ne tukkiriza ne tufuuka basiru. Bassebo mukyaliyo? Bannyabo mukyaliyo? Eby'okulokoka abagezi tebabisobola. Abagezi nnyo tebasobola byakulokoka. Kubanga abagezi babeera ba reasoninga. Oliba omugamba teeka emikono waggulu akubuuza gikoleyo ki. Zibiriza amaaso nti lwaki nga zibiriza. Gamba nti Yesu nsonyiwe. Gamba nti omusaayi gwa Yesu gunnaaza n'akubuuza guliwa. Kati guliwa wano. Kubanga reasoningi ye mugamba nti Yesu bwe kyafa wakayita emyaka 10 mmeka. Kati abuuza musaayi gwa kika ky'ogwo okukyali omubisi nga gukulukuta paka n'olwaleero. Bw'omugamba nti waliyo okuzuukira n'agamba ha nga twasimula amalaalo ga jjajja nga tugasengula nga twasangayo bugumba bwokka bwokka bwokka anaazuukira atya? Bayibuli kyevuga nti nga beeyita ab'amagezi so nga basiriwala.
1: amagezi g'abantu bwe busiru siru mu maaso ga Katonda. Bobono bera mugezi eri Katonda, soko kirize obere ng'omusiru, okole ebintu by'okukkiriza, ogenda kubera mugezi eri Katonda. Amina. Ezekiel ekyali kimutawanya kimu butalagula nga bwe yalagirwa, ne kasita yagonda n'alagula nga bwe yalagirwa. Kankumalirize n'olunyiri luno nmale nalwo. Bayibuli egamba olw'omwenda lugamba, awo naŋŋamba nti lagula omwana w'omuntu ogambe empewo nti bw'ati bw'ayogera Mukama. Kanzire ku lwokutaano katono. Bw'ati Mukama Katonda bw'agamba amagumba gano nti, laba ndiyingiza omukka mu mmwe, kale muliba balamu. Awo ndibateekako ebinywa era ndireeta ennyama ku mmwe ne mbabikkako eddiba ne mbateekamu omukka, kale mulimanya nga nze Mukama. Olw'omusanvu lugambye, awo ne ndagulanga bwe nalagirwa, awo bwe nali nga ndagula ne wabaawo eddoboozi, era laba ekikankano ky'ensi, amagumba ne geegatta, buli gumba n'eggumba linne waalyo. Awo ne ntunula, era laba nga kuliko ebinywa, omubiri ne gujja, eddiba ne ligabikkako waggulu, naye nga temunnabeeramu mukka. Temunnabeeramu ki? Kale kambuuze bubuuza, alagudde? Alagudde? Amagumba geegasse? Kyekigabulako? Suulira, kyekigabulako? Mukka. Okulagula kwe kuliko kye kukoze? Ye. Amagumba geegasse? Ye. Geekozeemu abantu? Ye. Bassa nedda? Tebassa. Mulimu omukka? Temuli. Okay? Temuli, temuli. Bwe muba temuli, olokola otya? Bwe muba temuli mukka, okola otya? Katonda akoze ekintu n'ekiri halfway done. Katonda yakolera ekintu n'ekiri halfway done. You have a miracle that is halfway baked. Halfway baked. Songa Bible egamba nti omukisa gwa Mukama gwe gugaggawaza, era bw'abanga agugabye tagatta buyinike wamu nago. Katonda akoledde ekyamagero, naye ekyamagero ekyo kikyalinamu engeri y'obuyinike somehow somewhere. Wangi ekyamagero akikuwadde, naye kirimu engeri yaki? Sikyabawulira. Kirimu engeri yaki? Omulimu yagukuwa naye tebasasula bulungi. Kyokanga wagujjamu ssaala, wasaba essaala yakafumula mpawo, obufumbo yabukuwa naye temuli mwana. Naye nga maama n'obufumbo bufuna lwali lutalo, walagula n'okutula enjegere, Mukama n'abuleeta n'abukuwa, naye kibulaaza ate kidda ssaawa munaana ogw'ekiro. Nuga neba ne Mukama. Muga bomukisa tugatta buyine kwa muna gwo. Nemala okusaba Mukama mpa obufumbo n'obumpa, n'ompa kibulaaza ate ekidde ekiro ku munaana. Nkoze ntya? Todduka, ngenda kuwa amagezi engeri gye babikola. Ngenda kuwa amagezi engeri gyo perfecting a miracle. How you can perfect your miracle. Oh, ani awulira ngambe nti amiina. Nenda kuwa amagezi engeri gy'ogoba obuyinike mu kyamagero kyo. Blaza wamufuna, yagamba agenda kuwasa, naye maama talina yadde olukuba ennyonyi. Lava agirina naye maama nkalu. Neba omugandi ngulira airtime. Neba omugamba mpa omutwalo. Ayina bigambo, okusinga ayina bigambo. Apa sitore manyi waliwo babulaza abakubi ba sitore, manya emmotoka za kugamba, manya emmotoka zaffe eza kasooli, ate manya bwe zaabadde ziva ekigumba kati ate awo nejja eseerera eyewiiki neggwako muli ku mmotoka eyaseerera. Emmotoka eyaseerera bweggwa n'aleetamu amasitore awo amalala, ate emmotoka yadde evuddeyo ate neekutuka ddiifu. Eyewiiki emujiddako n'oga nti Mukama Katonda kyo ki kino? Naye nga gwayasaba emitwalo esatu, enviiri zaagala kuggwa ku mutwe.
0: zikutu seziwedeko. Blaza alikuma sitole. Gamba naiba ntoduka. Damuola gure. Walia ulida. Sulida. Walia ulida. Bible ya gamba. Ulia Bible che gamba. Ekambio tolo munana. Aho nentunula eralaba ngakulike ebinywa omubiri ngakweguli omubiri nekujja ediba nerigabikako waggulu nayenga temuli muka temuli nchi nayenga temuli muka mugo Ezekeri nakola ate naduka olwomwenda lugamba uleba agamba tunayenga temuli muka mugo olwomwenda lugamba aho Mukama na ngamba nti lagula empewo lagula omwana omuntu ogambe empewo tibwatibwa yogera mukama katonda nti jangu okuva eri empewo enya ai omuka ofuwe kubana abali batibwa babera abalamu nate aonenda gula ngabo yandagira omuka nagone kuba ingira ne babera abalamu era ne bayimirira ejjedde nenyo Ani auri angame piamina Zembusa Wari uo muka Ogubula mu Choduka

0: Kabaideni kakwe kibu wao.
1: MTN. Simurura omoro guawe. Tunga ebe kile kimo burungi. Hamukura ogwe pulisanganani Uganda. Ogu kile kimo burungi. Ogwa MTN. Iwe downloadingabe. My MTN app utandike.

Aha, baitu wewe. Kuna hira ebalo ya itu ogihulira dakika ikumina muenda zonka tuwe teranizesa mkaga ezeihangwe. Kuija kusabo ne teranizesa homuliza angu mrongo sule kuwa nohanura hansongeno. Omukazo na kosera atabo join. Saija kaija noburwaire omukazi na omuna gireira abaronga abarongo na boba inoburwaire. Naronga kairuka no mkichweka kabula. Bojonyo tumukonyele mtumuhereze mwa magezi.